sa ẹni kọka wa lẹsẹ adele bari arina kore atajere fun gbogbo awọn loja ni ojo iteni ojo ini ti nso joru ojumo kini ninu osu keje odun ta mo si osu agemo odun egba ole meni din ni ogbon mo ki pe ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awọn ilana akole awọn iroyin to lo lati inu iwe awọn iroyin la o si wa kokko bere pelu iwe iroyin ile lata mo si fraternite to asalaye lori ojo nla to ro ni ilu kutonu kalawi pelu awọn agbegbe ti awọn ori titi kun fun omi awọn ise duro awọn alo alobo ti ni isoro igbese ti nwaye lo dede eka alase ijoba ti moju to eto igbe aye rere iwe iroyin kan isalaye lori ise omo odo ni ulede obinrin awọn olugbeja ti n gbohun soke si ohun ti won ti gbagbe lati igba pipe iwe iroyin ta mo si lo matinal salaye lori awọn omo ogun ni ulede obinrin general betin bada ti n dagbere fun awọn omo ogun ile wa iwe iroyin ta mo si labusol ohun wa salaye lori atunse lodede ijoba pe ko si ohun titun kan nipa ki won tu awọn ile ise ka lati owo eni wa won ti a mo si wada yi sugbon yi to ti waye ni abe oye arorodiwa patista lo ni iwe iroyin ta mo si le telegram ohun na

na se fun won o je eleyi je ki opolopo ninu won inu won dun bo se to ati bi o se ye je okan lari awon ara gbegbele turumon no jima alagbe onu soro oni inu awon dun le nigba ti awon gbo iroyin ayo yi o la ko je ki o le sese ya won dupe lowo en ti sa jele lu paraku fun igbese to fe lati gbe je ki won sese ona na fun won ki o da ki ibiti onidi ki won fi afara si ki won fi afara si be ni abi awon kota to da ki won lo fun igba pipe ko ma se je pe ki won se ni ojo keta ojo keji ko tun baje je ki won se fun awon dada ni o je ohun edun kan ti awon eyi ti arakorin ati amo si jima alagbe se si to ani etinu ibi ni a o mu igun iroyin ti asan ojo ni figunle mo ki pe ku igbo wa je mo se alaye lori opolopo ojo to ro ni anani gbegbele kutonu ti omi yale awon ona iwon awon ero ti won lo ki won bo o ma o je isoro fun won gidigidi sugbon abi ile ise ti moju to eto ka lase ti moju to igbayere ti n gbe igbese lati je ki won ri ona abayori fun ohun yi ase alaye lori igbese eni ti se alase ijoba ti moju to eto oro aje fun igbogunja lati je ki a le fi ri o awon omi mimo lo ni awon ilewosan opolopo ni ulede benin awon salaye bakana ye ni asiko isimi ta wa yi opo lari awon obi ni won fe lati je ki won ma mu awon lo si isimi ye irun to nbe ninu e ipala to nbe ninu e abi ere to nbe ninu e ni ase lalaye fun wa ni asiko yi awa soro lori awon era ti won kakire awon igbese ti a le mu lati je ki a le fi sabo awon era yi ase alaye nipa re eyi to akeyin lo je anfani orire ti turumona lati je nipa ona ti won fe tun se fun laipe ojo lati owo eni ti se ajele ilu para abi eni ti se ajele ilu paraku ibi ni a o mu iroyin tojo ti nigunle mo ki pe eku asiko wa omo yin aburo yin ta mo si Michel Dosumu ni oruko mi arakorin wa ti a mo si Christian Abosetie awon ni won be ni ori ero fun wa ipade wa ninu ayo ati dunun ni ojo lati nse ojo bo ire ko ma ba wa gbe odigba die

zama turukuna numwa uburu nyanzi dini china makoza afkati nti FM gano nuhangaru miti wita chinguriri nyate kaguri ebu nzano une radio baki nido honkwiso anu nala urbana sarajulubi inka na waranka chini idu awene handu iye nte wene jibrisi nte nyo gono ina hoyo ina hanikuru nyo kade isinti iwene labari ono chinguariga labari waka iba pe nanyanze senye akwe chihonka iba to turu mono kameka nindido woka churu mpeko goni ndi ndu labari hino ka imene para kumeri mba kabara hefoka mba awene hini hinsa nse labari nya dibana heka kwe chi ime mune une para kolio abara hefoka imene para kumeri agoko hungu alato labari foya goni ndido alabari goni ndo ka iba pe nanyanze se to nyadi bana mete asi boromba hini ka memuna chiwo fuku na ihansi ne mani na bof memune wona lokotru fo mechi ne ka aza ala bari go ne do la bari nyadi bana la bari ka iba pina nyanzwe se la bari ka iba ye kaza ho wichiro nya akwechi no be chobugunzo ngoro hina nzo be ri kuna de ya hina nzo budi kuna mansa he mete asi de boromba kan ko sama hawe do ba chine do ahima masoru la bari na ka ho wichiro gaisa ma na luka Christian vose timu ne kamedanda yono bahangaro zama mafona hangaro la bari sinteka iba kwe nanyanzo senye apwe chiba to turu kamende ito turu rinto turu mono de ito turu mono ili nchino seka nindi do kame ngene hini bara hefoka ngo kuga ngene hinsayu asoru anduka kwe kubara la bari foka iwene para kumel mera Zulkifilu Zakari akwe nona nindi do heka kwe chituru mono bofo ka ihansinu mpe mani na de ibine bara turu mono sasawani no se iba chika turu mono akwe kogono para kuwene zemene sinte kuna na to hiniri kwe kubara hefoka agona farani di boronse na wia tutuma nduko chibweka de na kuyoza abakwe kubara kilo gu zakanu to nindi do jima alagwe ka ihansinwe mani na nyachi aka hinidi mansa de nchimbaka hinsanywe se abaranywe se bine yoyo tutumano achidomi hinidi mwene zanka gana hinidi mwene zanka borini achinam hanfoyo ma bofoyo ma gabi gabi teka mwene almani okom gani dido achimansa de mba hinidi hinsaka nyodiyo yokuna ahima mahari hinika domi hari hini mwene zange nye anamde harichare agana hinigani angusu fan si ang angusu gusu yote de akamansa nyo de nare okuna de abaraka hinidi anabaka mba ka iri cha gudron adam nyo seno angpe ko boroka ndeba hinsa ka hari hini yote ka de na hari hini yote nya hari gonu gane gona gane yodo de har suba gana hiniga ba na te kala budam ka tintimni ababara hefono ka aba gay de ya heka nyo de mare na ka ba mete asi mbara ka mbaka mwene hinsayo te ambaraka a ndiba hari hinika jima alagwe a chibeka a dende na turu mono mwene hinidita nyose abakwe kwa baro nyose no bine yoyo beri kaye kabara nyose hinanzobu beri domi hinidi a chinka nyue na wiyani bayo bayo labari ka iba kwe nanyanze sede na labari nye dino kabeni labari hinkante iba to imene memune yodo kame kachino sekano be za jiri jiri yode na kakwara kuwa ngoro kuna nguru jeyo na memune yomene kolio domi memune yodi mwene kolio achinka kwe kana hini sati imani maniyo to nye disega nano imene para kumera ana wa ana fefe tila hantu fefe tila diga imene para kumera Zulkifilu Zakarina awene fefe tila diga ka no hanga chenio norukwe hunu za foto we hanga chenio norukwe hunu za foto we kakakwe hele foto wegu za foto we de akwe ko baro de akwe ko baro feji na sadi hodo kame akwe ko baro foto we hofo bongo de ya nyadiga ihansineyo nka akwe mani na memuna chiwo pefo memuna chiwo pe akwe ko bara memune wone lokotoro na ka hato mete memuna chiwo pe o hima mate sadi ka memune di chiwo ango nanse amfani da to ka badi ana mechi ne zanya chichimi
memunachi o ango na amfani ahima memunu edimu ogono yo karakuna no ka bani na mechi nezanya achichimika memunu edi ndanyo karakuna Ismael Doko na Ismael Doko ndanyo karakuna nye akwe kogo na yo amfani tutuma achihomansa deiba kuna nye boro kwe kogo na feji yono dewe akwe kogo na feji wendye yono zangagawe homansa sana yo gono ka mbahini ka hanchino edi gorude na ngoru sana ankwe baraka nkariyoku na awedi krupa ilai bakwe barahe kamba gundeza mefo den karu mefo ya nya awedi na gundeza nya awedi kwe hei mefo no den hei mefo abaraka to hinze wedi wote afoa wote ahinka wote ahinza hinze wedi kuru baba mefo no sadini memuna chiwo kwa edi da baka nera ambaraka mefo na aba nera nera yo mefo achidela ya kanyana memuna wedi ka kanera mefo angarika abano utano sukuruku achihombine ba gorongo ino borogo na nyakwe kobro achimansaka gominanti agoko pele pele fote memuna wese adinachi parakuwa ngorokuna sadini memuna yoka nkwe kogo no karakuna de wakache baka pele pele te aka nyaka agari memuna yodi gono karakuna tilasi mbandi afofota mata ma pele pele te nse amande wakache baka pele pele te memuna se aka nyagarika memuna yodi se yono se mafoga areka di dena afoga areka di nyangoru mayeko gahi nkante gareko di achino awo Angpe fuo kaye kite sadi ama abiswe teka homansa memuna chiwo yo amogo no karakuna agona amfani tutuma. Amfani tutuma di no boronsu bei nyengpeko na mwene memuna yo hunu. Achi memuna yo di mwene hunu yo bine akweko go na sati tutuma. Domi mansa memuna di hini mwene sati kuna mba afoe funkawi. Achi memuna di afoe babaraka mbazei. Achi memuna di mahini kadu na mbari mbadira no tutuma kamoru. Dirodi mwaka nte ana mgu mwene gagabi foyozobu. Achi garika de memuna di mpeko gono karakuna no. Nindi do heka mbakuru abarangase amfani abarangawe se libano. Dea nye di do kame achizan kabe nye anam homansa burungo noko memuna yuchi wo kogunta yo. Badi Ismael Doko mwene mechu ne kuna ayeko chubeka memuna chiwo yobine fukuna achi de imene para harukusu yochi hanga chenyo nombateka hanga chenyo suba amfani kato mabeyu yotonto nika nyoka nyoye woyoka choro mbaraka na memuna chiwo yocho mbate memuna chiwo kwa yose mabeyu yotonto nitense kanchiba domizan kabeno de mbeyoka a memuna yodi mkumene kato yonungure fo amwena mfani bisa ntere hunyo nsugunan achikene bofwe chinguna no dame memuna yodi chiwo kogunda yokara kuna marika aboche jinse de asadi kene gomini enti maye kalasabu sadi mario ka mbo memuna yodi no ambaraka abakwe kogo no memuna chiwo kwa yoseka anachi nacha adaka de gomini enti teya Gominanti beyo tonto ni kamba chinte memuna chiyo. Kwa yose woyoka a ngoro wa chiyo no, woyoka mfeji chiyo no, woyoka mhoyo chiyo no. Machinka marugu sadi ambaraka gominanti nyaya beyo tonto ni di sriani kabana mate. Ka nyadi wo aga nyadi nano bame kurupa ilai ma memuna koto karakuna achanchi nunkuruno. Anchi nunkuruno. Hanga chenyo chinkana ebi lakarika nyo debine dere gano ao kanu mfoyo zanka bei na mburumbo hefwete ka anahima dea ka gominanti ba kameda no sadi memuna chiyo kwayo mabara hefoka nanga kanchi ba mete asino memuna yodi chiyo makara tense achikara dibine awene seni sinte nyano mete nunka mbachini ansubare yoka wenu agu bitaniyo dea labari nyadi nunka iba agobuzeri na labari dumoka iba kwe nanyanzwe senye akwe chi sati foka ate to sati dibineka ate ankweko baraka ankweko baroka imene isa wakanche ala kweni ndido kameno woyoka churung kweko bara gominanti mene sojo yunika nchinko guna woyoka churung mpeko konuko anujere yuko gana haribongo masubisani nya mpe malfakari deiba guna seme kujimene
ne kominu kunana malfadika mkarenya akweko baraka bao kanche Celestin Minasu akweza hunde Celestin Minasu maduka kweko barano wetevika aburu ngana nihini dea labari sintioka ahunu njibeka baso jodi ndonta maza Celestin Minasu di adon kweko barabofoka wo jinaka anahimano ajere yo ko urani kite na hinidi to aburundu ko nyadi furuka mebana kachi ao ahimano ho gominanti ma weni weri of hini foferi sadini makwegu na chimi heka ate dede di nya badi kanche Celestin Minasu akweza hunde kari seme poji senite iba nankaye mansa de iba yeni ili nke yei kutonuka me de ye kutonuka me ili ye abome kalavi nindi do iba chino seka bi talata hene batru honduka abungune jibiri waranzanteni chinjibe rikwe kobara hefoka akari kutonuka me nya abome kalavi di chinjikwe kobara hefoka hini tutu malutu nahari ndeya nindi doni nchibeka a hini tutu mabara hefoka ngano yoga abu kasi manaka harigorogoro hini yoga harigorogoro hini yoga nyadi sega nano imene kwe pasi kakwe kukule na imene hunwedo na ebi hini dirose ni kanche katru devi na transponi nya agoko la bari noka a hini yogo numansaka ngono ko gunaguna na mete asi burum bakpe gana domi chinjidi amene chinjidi haridi akweko bara hefoka ana nungutu tuma lutulutu deya de ibaguna kodroko kanche wedonu nindido ana lutu hinifeo kanche karifu itani karuka kwenam hinika hunu kutonu ko kwe wida kame nindi okrupa ya akweko bara hefoka hini gana yo akwe bara hefoka a gabu Christian avosetienye anaka medandanyano hinika na raisa wa mamu ni mechini diya ibachini use isabu.

0: Allo, ekun le o.
1: Salam aleikum.
0: Wa aleikum salam.
1: Alaje kudunja.
0: Ah, alaja.
1: Emi.
0: Akojo mita.
1: Akojo mita lo.
0: Eku gba wa yi o.
1: Nza mi nko.
0: Eseun.
1: Emi le adada.
0: Aduke.
1: Olorun ko yọ mi kan ni ho.
0: Ami o. Ami.
1: Olorun ko yọ mi lo. Patara ta yọ le ya le gbọ.
0: Dagbara Olorun. Olorun yo gbadura yin o.
2: Adupe fun yi o.
0: O ti ja. Adupe.